mome EBS zele me nani aya we we bi pe de eh akedomi ewe ugari oba ipo ba ha dore do mu ikun yin ni ya doleji inya no we so bo na we do khani awe ugani ne no fie ebi o to we ri ya hin ewi no ma na rilo ore dangote noro ne botie dangote refinery odo khani awe ebi o to na ti e dizo ona we iro ni aya ka khyo yo we ya fie po pa hin wo ne o ota seri owe iro ni aka ya khyo ona ga e pe no ya nya na ra ri asan pa na ya khyo wa pa we su pon pa no ni a a fi re go to re e pe ha oya nya na ra ri asan pa na ya khyo wa pa o ma no olunu no munu oge imani duake yo to ya fe hotel of Nigeria na the independent petroleum marketers association of Nigeria ope oba chinedu kadike owa wa tagele ano we dangote we ofian ye ige yo to na te dizuni owo fien popa yo na te kaya ido iji enye na ka ni awe ono na no una ni a awe na na mi awe e bi o to na te dizo na te ni dango te te khien e pe no nya na ra ri asun pa e pe a nya na ra ri asun pa iwe na khien ni a ona wo ona o ga bi I si e na mi awe me wu we de ba ma ya fe no ilu dizo igo ni ma kan be ya da we go my Nigeria obido kin no give idioto ise e do na hire ona inyoge de na na wala ho wa re mo bo gbo akon gbo wiwe na ya mo bible ri ha we ami no do na ru la ri ba ko la pa no si ko wese ya ka ma wo la pa no ru eru no ba ni ami ke na yu were no ba lo ya fi ma ni wa ki wu